0: Ile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongo Lewa
1: Ijimiri kuku igibibe o awolu le ki polobo ako itakun le ki ni gbilara beyin lo ba wodo aroshin gbogbo eyin ota le ni madeyin were were e pada leyin wa te ba wa ko tele o pada omi ni o pa yin la pa fun
2: a se ibere ojo le to nba fe sore ni west radio 89.3 FM
1: odagutan yen la wa duro le eyi to san lori kafari eyi lo je cardboard lati ma pase kikirun ara kirun obolohun nu ai kirun won si bolohun ku sugbon ilu ta ba pe ni kirun ka ba won lori awo 247 ko iti iburu ko iti papoju ase olorun ni pe koje koyo ase olorun ni pe korun orun eyi to fa fa fa ko le duro to fi se gi oko lalo lalo eyi to fun iji pe ko ma ja lo fi se wi
2: akabiesi olodumare
1: geru geru

0: ese re. Bawo na se ko, bawo na se yabo be. Bayi ko la se jo so, bayi ko la se jo so. It's all right. Mo ti ku nbe ojo ewe kejile, Lordman yen na wa. Won ni awon reps lo ni gangan, ni won grill. Akata so di babo baba ni. Akata general na fe grill. Like we fe sun yan je. Won fe sun babo baba, won na fe grill babi. Kini pe grilling. Ya pe be yan yan. I will cut as alone. And I come back, but I didn't salary no. To the up one, what cast? Do I will do my boo? When you want green one, Lonnie, Lonnie Kinney, fake agency. I want FBPIC, I begin up with one, FPIPC, presidential, okay, PIPFC, I be PIFPC. Jagma. Sir, my grilly. Akatan dena kan wa salaye bo lowo se lo beun bawo le se se oro owo to fi je pona beyen ni owo morile beyen won ni ipa Obasanjo baba Obasanjo ninu ticket obi ati kwakwa so o ti odije kini o e lo sojo ewe kesan e lo won to se nbe Nigeria the punch Nigeria Tribune Alpha Nigeria Tribune today o Wapé not oye ke trust me pelu presidency ta lo soro Peter Obi ni o e gba mi gbo podo yi asan wa sorry pe sa mi asan yin e gba mi gbo pe sa mi asan yin isakoso mi asan yin eyin not Peter Obi lo nkorin pe e gba mi gbo Mi sakoso mi asan yin. Me gege bi are asan yin. Me te ba dibo fun mi, o ma pe yin ju ajojumo lo. Ha pe yin ju ke ma da malu, sorry. Pe ke ma da ajojumo lo. Eyin not. Peter Obi lo soro. Only because inclusive leadership ni kan la le se. Ti gbogbo wo do lowo nbe. Tori na gbogbo wa la o lowo nbe. Gbogbo wa la o lowo nbe. Bi Nigeria se goke agba. Gbogbo wa la lowo nbe ti o na tin nawo sin gbogbo wa la lowo nbe Henry gbogbo wa la lowo nbe bi Nigeria se goke agba gbogbo wa la lowo nbe to ba je ti orin ti mo nko igan o ye ki Nigeria da e ba ti so mo bo ko ti ya gozori mi man de verse ni si power sector Nigeria need the $228 billion fun kini Fun ete idokowo ina manamana laarin 2026 to 2045. Owo re gedere re o. Ama araye le o. Won kowo sile, won ni ka teni le lori. Ki o tun le irole pa, bi pe yen ba jokuta. Omi la ofisu. Hey, ipon ri aja o ba da ba ku re bu. Allah. Irin se lo ku ai. Instrument. Allah. Well, I need $228 billion. In electricity investment between 2026 to 2045. Bola ti ri $228 billion. Talo ma yawa, edakun e yawa o anili o owo nwa kan o ta o fi se ina lori lede yi o nwa e ba wa wa o 2020 $228 billion me o ni wa Nigeria. Well, about 250 million. Ilu le ni kon kan ma da beyen. Tabada $5 nko. Abi kilo fuel. Eni kon kan ni o. Gbogbo wa Nigeria. Kada $5. Se ba na la fe lo na be. Awa na la za lo. E je da. Abi $228 billion. So tabada $5 eni kon kan. Abi ka se ba. Awon ti an ri kan ja. Tan ri ja je. Ya to se pako. Kan wan da $220. Awa tre pe ambelon kada bi $5. So ko se ti o ni da o ko se ti o ni da everybody lo ma da $5. I want to ri jaje ya so pa ko da $50. So o ma lo beyen. O ma lo beyen. Ile si are na soro leka ito agba. Abi ki le fi suggest to if you have any other opinion, you can counter it. Opinion counter ni abi counter opinion. Ni an pe be. Kano Eko Edo won top INEC. Ah sorry, won top bi INEC is a conclude the final phase CVR. Eyen eto iforuko le fun idibo. So Kano le ro po si Lagos tele ati Edo awon ni an gbenu soke gbangbangban. So ati mo bi ti ati mo reti ibo bayi daada ni next election. Bi ta ti fe ri ogoro ibo. Bi ta fe sise si oju we ke dodmo oniro yen wa laaro yi. Won pe o se se ki are Tinubu pade pelu opo awon mo egbe oselu APC loyo. Bi ijako akata andas agbara na se tun gbenu tan na ni Kwara ti benue wahala ma de o sarafa de ale pe eja yanju kini eja de ku oran ko tan ku onu awo keni keni o mo tudmowo re si awon Kwara se kodas na awon na nduro de oro lati Abuja lori guba candidate oro sa po be egbe APC na ni benue. Àwọn náà ni one or two polo polo ti won yanju lo laarin ara won Olorun won yanju e Olorun won yanju e Olorun won yanju e lagbara lo Eledumare ojo re 23 oni royin wa Ondo assembly won ni lasigbo tin benbe gbemi si omi oto o feju si o bi speaker asebes ni ja pe mi o ni ba lo mi o ni ba sele yi lo o ra ra ra ra mi o ni ba sele yi lo o ra ra ra ra isele ti mo hun koju yi o fun gba die ni o kan wa ra ni mi o ni ba lo o won ni ba lo lagba lo Eledumare page 24 leti riro yan hoodlums iyan na wa nbi ti an invade osun Daily Post bosibi won pe troops awon ologun ni yan won rescue awon two kidnapped victims lasuko fighting patrol ni Taraba Taraba lon lon oga won ni technical glitch ni o Kano government salaye double salary payment awon omo lomo ti gbope won sare gbope e da owo pada ni iroyin yen jade technical glitch olon se elomi o ti sare nawo elomi a sare lo withdraw pe eya ni so ti next month ni si se free Olorun o beta ko da owo olowo pada ni isin oni technical glitch ni double salary Olorun se ko le Jesu mi o okay e den se nu dede si bimbi e den ki alagba olusanya na ko to di pe a bere ki nse mi mu alagba olusanya eku ojun
1: ekaro eku dede asiko
0: mo be na fe forin wole tele ni fe ni ke ma ya sibi tolohun pe yin
1: ati lowa asiko yin na ati e ti fi se orin le fun yin e ma ko
0: ka ma ba lo
1: ati so omo baba olomi yi to di olorin o da
0: olorin olomi yi
1: ai ko ti nirin ise yin na ni nkan
0: be ni
1: mo se joko si bi mo nro ni pe kini awon nkan ohun elorin ti mo ti e le fi yan nda wi pe kemi na fi da si se oluwa ki fi da si se olorun mo wa wo pe
0: iro e ma so je so funra mi
1: se be mi mo fe se nkan
0: emi ni mo mo ti mo fe
1: lai lai abo le ti ma yan le mi lo emi mo fe se lara ni se orin
0: mo de
1: ninu e ni agogo wa ninu e de ni sekere wa so mo wa wo kan nu mejeji pe ewo mo le kokko
0: ope ore yin o le se itewogba
1: se bi nkan ti mo lagbara ni
0: ore yin o le se itewogba
1: kilo fa kilo de yo se itewogba se pe mo fe o da ohun ti mo ni agbara mo si nro inu mejeji to ba ma fi de ose to nbo
0: ko le jina ko le jina ko le jina
1: ewo gbogbo eyan la le akin eku dede asiko yi aku bi ojojo seri aku ko le da ele ti gbogbo wa ta tun bere si ni bakire lati oni lagbara olorun yo ye gbogbo wa
0: se ba mi
1: a o ri ta je se a o se raje jeun
0: amen
1: oju oni ti wa
0: amen
1: e karo
0: e seun pupo ja sare doki lo ka se mi mo na Henry ti a ba ti pada de a ti e wo waju a n bo na won Nigeria e ku kale

se wa riro yen le keje yi to wa ni waju mi o le yi o ka won obirin gbangbangban idi ti mo fi ko ka won obirin gbo papa julo ni ilu Ibadan o ka won obirin gbangbangban tori elegun kan be nile Ibadan tan mo sodun re to si je elegun ti won pe ko gbodo foju kan obirin won pe ke foju ko obirin elegun la ni iyan egun ololu iroyin eleyi lo ni se pelu e pe loni gangan oni to jojo aje ojo 27 which is July 27th won loni on gangan ni we jewe mu aisun odun ololu oni ni o bere aisun odun re eyin e mo pe to ba ti bere aisun odun re ngbo ba sa aisun loni o ti bere eto jade re na nu won ti fi lede bayi pe ololu o yo bere aisun odun re ni o ni o gege bi won ti kede re won laafin Olubadan na ti se ikede ohun gege bi akoranse kan ti akowe igberoyin jade Olubadan le Ibadan oloye Ayo Ade Solomon Olugbenga to filede fun ayeye ohun won leto ohun ojo merin gbako oni e waye o won lo si di ojo bo iyun ogbonjo osu ta wa yi ti sosu keje odun 2026 eni ni ojo 27 yo se aisan odun re loni yo se to ijade re lola otun la titi wo ojo bo ti se ogbonjo osu ta wa yi won ni ojo merin gbako oni won e seto ohun se si mo pe gun ohun ke ri obirin won ti tete filede bayi o eyin obin te ba n jade nile Ibadan eran ti wi pe oni laisun odun egun ololu o a ni sirin a ni je ni won wa o eyin oloja te wa nu oja e mo doru nta e mo dalede podepo pe e foju ko en ti o mo gbe kiri loru abi lale ti o fi sa isun odun re abi to ba si dijo keji aisun odun re na e je mo bi ta rin si ta tete mo feti lele lo to o bo ba jade o ti lawon ti mo nlulu fun to je pe eyin o ti mo won o ti mo ke gbaja re po ti wa ni bi o ti wa nbi o sugbon igba ti o fi jade un e je mo ba ti mo rinrin wa eja wi fawon omo wa na kekeke awon omo wa ton sese n ba laga tawon e ton sese n yo loju ara to jo mo obirin eja te mo won leti ki won mo rin gbere gbere se mo po mo mi ko ka nkan kan si nti e pe kini what's there en se ba so lasan lo daboju e dakun aboro la so fo mo lu abi to ba de nu e yo de didi a ni sonu ka to sonu

Eje mu royin eleyi ka fi kadi enle fun tosan yi ninu ipinle Oyo na la se wa e mo pe nto ni se pelu inside Oyo inu ipinle Oyo ona la ngbe yewo latoro iroyin eleyi lo ni se pelu ijoba ipinle Oyo ati ajo to ngbogun ti wa jebanu ati idibaje lori oro esun kan to ni se pelu asewadi awon agbasese te igbese ise akanse le lowo awon si akanse te fun awon agbasese se yun awon contract awon se akanse te gbe fun awon agbasese asewadi e bo le tinawo awon se wo se akanse wo le gbe fun awon kankan lo se ti ajo EFCC fe sewadi e lori ijoba ipinle Oyo oro hun to ti feju won ni ninu odun 2025 eyan ninu osu kefa odun 2025 ajo EFCC yan ajo to ngbogun ti wa adibaje ajebanu atawon esun miran e to ni se pelu wa adibaje lori isuna ona ti bere fun pe e fun wa ni akosile awon ise akanse te gbe fun awon agbasese tan bere lowo ijoba apinle Oyo pe gbogbo awon ise akanse awon contract te gbe fun awon agbasese e fun wa lakosile be ti to be ti nawo re aye te n gbe te fun awon tin gbase ise iye te na lori ise akase kokan won ni la bere lati odun 2021 wo odun 2025 awon fe se wa die oro hun won ni ijoba apinle Oyo ogbe lo si waju ile ejo nebe tan tin so pe igbese ti won fe gbe yi ko lese nle won fi esun iwa ise bi o ti ye won fi ka won oro hun gege bi ile ejo giga to je ti ijoba apapo to wa ni ilu Ibadan to joko ni ilu Ibadan won dajo lori e mo pe mo pe ijoba apinle Oyo ti gbe lo si ile ejo ti won ti n bere pe awon kini n fi esun kan wa pe dadan dadan bo la ti nawo bo la ti se oro hun ni ile ejo giga ijoba apapo to wa nilu Abuda Abuja mo binu ile ejo giga ijoba apapo to wa nilu Ibadan nilu Ibadan ni lojo kejilelogun osu keje odun 2026 oni won dajo ejo ohun o si gbe ipinle yi latari ibon ti de na mo ajo EFCC pe e gbodo te si waju lori ise iwadi te fe seun ade na mo na e fi gigun nbe na ti won pe e fi gigun kini ohun nbe o oro ohun si ti fo orisirisi nkan ebe tawon egbe oselu alatako bi egbe oselu APC to tin fesun kan gomina Seyi Makinde pe efe ma dowo bonjo yo do ti o ye dowo bo loju e pon jebe la kisa e se kini awon egbe oselu alopurada PDP na koda gomina egun awon eniyan to ni se pelu ijoba apinle Oyo awon na fesi emi lati so pe kila n dowo bo loju egba yayanya ni awawa in to ba fe se wadi lori e oni won so pe ise akanse bayi te se eya e fun wa nibe ti na ke se pe won ni ka won fe gbogbo nta won ti se ka won tu asiri re ta rara o e te bo fe se wadi le lori gangan le to ka si pe eleyi bayi oya bo le ti na won si gbe gbogbo nto ye ka won gbe le oro hun bi tin lo ninu ipinle Oyo ajo EFCC won bere pe kijoba ipinle Oyo ko fa won ni gbogbo akosile ohun to ni se pelu awon ise akanse tan se awon tan gbe si ohun le lowo iye ti won na lori awon owo tan fi sise ohun bere latodun 2021 ti odun 2025 ijoba ipinle Oyo won o besu begba won gbejo re ile ejo giga ijoba apapo to wa nilu Ibadan won dajo segbe ipinle Oyo egbe oselu alatako APC won fariga won feso kan e gomina Makinde wike en daabobo nti o je mo daabobo fe kise wadi o waye fa aye gbajo EFCC kan sojuse won ejan se nto je kan se ejan se nto to ati nto ye oro ohun o ti do ade ariyanjiyan lori oro pe awo se nkan labi o be ba se nkan labi e je ki EFCC se wadi yin o ani EFCC ni o to ka si pe nkan bae la fe bere fun awo si lahan won bi bata ti kelodo fe ewo oro po nu we kobo sugbon o bi tin lo ninu ipinle Oyo oni mo je mo losan iun

yin ba sese n darapo mo wa iko ni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ona le tin lanfani lati mo gbo wa lataro ninu ipinle Oyo inside Oyo ona le to tin lanfani ati mo gbo awon royin to ni se pelu bi nkan tin lo ni ipinle Oyo ona ni a sese igbese ti gbo yin ton yi de sese gbo ton lori eto yi ta se ti yanana na awon nkan to ro mo gbogbo to n sele lowo lowo ni ipinle Oyo lori oro ijoba wa ajo EFCC awon agba sese awa a sa fun wadi kankan o yanyanya la wa le fun la si sile fun iwadi to ba wo e ba fe se sugbon san laarin aje ni mu ni pekoro e na erin e to lona san e ja mo te fe wadi le lori gangan ke se pe e kan ni ada gbogbo e le kada towo wa le ke wa mo yewo ke mo tuwo eye te ba fe nle so pe ile gangan o la fe wadi e ile gangan bo le ti se loro hun lo fi din to ni se pe loro ile ejo ni ipinle Oyo pelu oro to ni se pelu bi gomina wa won tin lo re sinmi ati akoko ti won pada senu se ati ololu ile Ibadan to bere aisun re lale oni aisun ololu lale oni ta si ti fi lede pe won ni ewo ni lati ya ni foran abi lati ya wuran re obirin e si ifojuro lolu e ja kilo fomo wa momo gbomo la ran fadichi kin to mo lo lori eto losan tu ni eje ntunran wa leti o ojo nro o ehn mo so lori eto yi lose tun lo o fe dabi pe awa kan e mo pe elomi be ba so loni dola tinu re ni o se olohun o si ni ja se tunu wa ti o pada ko ba wa e won ni apari inu mi mo ba to de mi je enyo e ma ja dale soju agbara e ma je ka dale soju agbara ibi omi o san koja ka mo dale sibe ka mo fi fa omi yale agbara ya shobu be ba ni lao oju agbara ile yin o mo dale si o ijo ti ojo baro to mi san ti o ri bi san koja ngbo o ba ya lati bi kan ti o ri bi gba lo o nbo wa kan o tori yo ya dodo wo to dana o torodo re ni tin sanbo yo pada bo ruwa ti e si mo pe omi o lapa omi gbegi omi o lese omi gbe eyan omi o ni gbe wa lase ledumare o a ni derun omi o e dakun mo nte mo wa leti ni o e mo ja dale odu lori odo oju odo e mo dale oju odo e mo dale nu agbara e mo dale nu gota bi gota yin ba ti ndo ti e wa be ti ko bo se koriko ni ruse egbe re e gbianju ejo ndimo te e se ni se iwo omo lu abi to ni imo toto e satunse awon gota yin teyin o ba tun se gan awon efon buku yo mo ba yan finra ni e dakun papa julo awon to ba tun lo omode eyin te ba lo mo nle eko awon omo tin lo le eko ojoba un e dakun e tun te ma won na leti ko nkan kan o mo sere leti odo e bele ta se pe pato mi ba ru bo ko ni mo e ja te mo wole te mo ja mo se gbonse sinu odo akoko to ba se gbonse to mi ba ya bo o ni mo e wa fe jawo tele e ja lo sawon bi to to ati bi to bofin mu e mo ja mo yo foki foki foki ka kiri e dakun abo la so fomo lu abi o bo ba denu e yo dedidi o oye olorun adegoke en loruko temi je niko ni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ona le ti gbo wa yi inside Oyo ninu ipinle Oyo ona leto te sese gbo tan e mo gbe po nbe o e mo gbo wan so e ku kale

aluko lolosu iran awon lekele ke awon ni won ni efun esin lo ni are sisa agbo lo ni kikan gbangbangban ilekun si ilekun si ilekun ti won abaka baba nla ta ni je siru ilekun be olorun olodumare mo mo tun ti de iwo loba to npa mi mo iwo loba to nso mi lo to nso mi bo Oba to ju gbogbo awon tan pera awon loba aye lo. Iwo loba to fo baje, iwo loba to le yoba ku oni ko. Iwo loba to da wa leyo ototo pelu ede

se ibi ta ti menu duro lose to lo lati gbe ibi ta ti menu duro lose to lo lati gbe o baba wa yo ba won ni bi abaroko ti si la fa bo si bi ati menu do lose to lo ni e ti ja kokogbe ka to wa ma tesi waju e ba npa lunda.

0: In ki wo gba awon ti won se alatileyin fun wa lori eto
1: yi. Civilization.
0: Awon ti o je koju ti wa. In ma bi anfani na ki ya wa. Oloye Ayo Yinka Deborah Weeks.
2: Ajude o.
0: Ti omo obo Olufemi Olulade Weeks.
2: Olaju.
0: Anjo fi ilu United Kingdom, anjo fi se
2: ibugbe.
0: Pelu ogo Lord Mariwan ni gbokuyin wale.

0: Let's see variety outfit. Bonita lowo yin lagbaro lodumo. Bayi na nse daada pelu wa. E ba nse toju Alhaji Yakub. Nino di o budget. Sadile jagaji ile abinuwo.
1: O ma un pe kan oni fa lomo. Ifa lomo.
0: Alhaji Olabode di we gbogbo oke padi owo ni tan lowo re.
1: Tumo si tan ba bi mo tuntun.
0: Alhaji Baba Abdulsalam Alasho. Ajumose vestiri ni won wa logun pa ni lebadi.
1: Isomo won ko.
0: Awon na nse daada fun wa.
1: Wa bo mi soru ni ba ti un kan.
0: Wa gba mi otun ba Isaac lati lo Dubai.
1: Omo si be.
0: Owo ni tan lowo re o.
1: Mi ye ma kan le.
0: Ati gbogbo oru won ba nba na tan se alatileyin fun wa lori eto.
1: Iya sare wole ja.
0: Itanu gbosu kan ma re nfi ko mo lara owo ni.

0: hazard.
1: Gbogbo wa patapata na la peregede.
0: Pe won tun ma un.
1: Abe en to fa ko yo fun toze.
0: Ko fa.
1: Ya ni ya wa ogun jo bi.
0: Ti
1: won mo nka kini.
0: Ya wa sigin ton ba mu.
1: Asaba ma dun mi ngba ti a ba na awon owe imbe.
0: Awon
1: eyan o ba se daada lori
0: e. Ti o ni na.
1: A ka tun gbe eto ikale lati ma fi ran gbogbo awa ta ja wa baba ti ya wa.
0: Wa wa ja.
1: To fi ma won to juro awa e lo. Atawon to nbo leyin ti wa na atawon ta jo je gbe. Opo omo mi ni o ti e ma owe ma mi.
0: Wa yo
1: be mi se ma so ni ori eto ani ngba ta wa si kere omo odun melo na la wa na lawo na bakara ti wa na takara ti a na nbi
0: tori lo
1: awon ya wa awon baba wa yi
0: titi
1: n pe wa sori eto oju na ma fi n ba wa soro ngba na
0: dai gbojo
1: ni mo bi ma so npe ti ya di sa ba wo se nle bayi mo ti ma ti ya mi
0: ani tori ko
1: ya mi gba owo mo itan bayi mo ti ma n to
0: so ngba ni soro
1: awon ami la won to bi wa ma fi n ba wa soro ni aye ijon ana
0: civilization
1: awon bo ba lo foju bo mo re soro laye
0: se ja ngba
1: yo tu ola siri n soju alejo ni ta daddy mi ni ki mo gba nlo
0: olajude
1: gba awon nkan lowe lowe bayi la lulu gidigo
0: olajude
1: la gba ni njo omo ran ni sin mo
0: gba gbe asa
1: awon tawon eyan fi n soro laye ojo ana po
0: lewa
1: o na lo je ki mo ran wa leti lose to lo
0: olajude la
1: wa mu aroko wa sori eto
0: gba gbe
1: ya ba pa aroko leri nkan bayi kini ti won tan ba pa aroko ran se si eyan lori nkan bayi kini ti won mi ni lori abi kini won fe lo lori
0: ibi
1: le mi o de temi o fi ma menu temi duro fun tose ta fi ma pade ngba ti o ba fi di lose ti
0: nba
1: ero ba ni soro te le pe mi si 08075207461 ya le fe gbe koluwo oja fun abe ti e fe ba wa soro fun keke ayin ti mo ni mo a fi atejise ni eyin o fi sowo si mi pelu ogo olodumare ni goku si mi bi ni o si ni ran si ofo se ni kokan yi lori atayo la fi ma pade ngba ti o ba fi di joyo mejo a me pade mi lojo ajima lata agomo kan la le da agomo 12 lori eto ta pe ni eto asunara ire o

lẹ o akojọpọ iroyin lerefe lo n dese ti gbọ yin lati ikanni kanga gbọn magbe wells radio 89.3 fm oye ọlọrun adegoke ni oniroyin yin ijọba apapọ ni won ti safihan ikolominu eleyi to jinle lori rogbodin ati igbogun ti eleyi tin feju si laarin awon iko otis nilo yemen ati ilu saudi arabia awa se ikilo wipe idiwo ile etin waye lori oju ona ikoja ori omi okun pupa won pe o le se ipalara fun iko epo koja agbaye to nti okowo lori omi ati oro aja agbaye won soro won nibi apejo awon oniroyin to waye nilu abuja loni nibi ti agbenuso ile ise ijoba tun ri si idasi oro okere kimi bi ebienfa to ti soro lori wipe arin oni orilede nigeria wa laifare apa kan da kan si loyin on rogbodiyan ohun ti won sin ro awon ogun mejeje pe ki won wona lati ise ajo soro ki won si yanju wahala ohun igbimo ile asoju sofin ti won se iwadi ajo kan ile tan fesun kan wipe ajo ayetero ni to je ajo PFIPC oni won ti dari oga agba olopa Olatunji Diisu lati pese eni to pera re ni oga agba ajo na eni ti se Adeyemi Adeniyi ne ojoru igbese idari ohun oni won fi lede loni lakoko ti won pada sori igbejo iwadi eleyi ti o waye ni gbangan ile asofin orilede yi nilo Abuja eni to ti figba kan ri je omo ile igbimo asoju sofin Babatunde Oduyeye on lo ti kowe fi ipo sile ninu igbimo awon alamoran ipinle Oyo Oduyeye to soju apa ariwa iwo orun Ibadan ati apa gusu iwo orun Ibadan olo so ipinu ohun di mimo ninu akoranse eleyi to gbe ojo 24 osu keje odun 2026 lori ninu akoranse to ko si gomina Seyi Makinde to safihan re loni nipase alaga igbimo ohun Oloye Bolaji Ayorinde nibe ni Oduyeye ti soro lori bo ti kowe fipo re ele latari ipinu ara re te ba gbagbe e ranti pe Makinde o se idasile awon igbimo na lati mo gba lamoran lori oro to ni se pelu idagba soke ni ipinle Oyo gomina ipinle Osun Ademola Adeleke n lo ti kede pe Ola Ode yi ti sojo osegun ojo 28 osu keje odun 2026 o je ojo oseme fun gbogbo osise ilu patapata gomina lo fi idari ohun lede lati ba ri aridaju wipe kaadi idibo alalope awon eniyan to je araalu ri gba saaju eto idibo to n bo igbesi ohun na fi lede ninu akoranse eleetan fi sita loni nipase oga agba to n ri si oro osise ilu iyun ayanleye aina to si ro mo gbogbo awon osise ilu to fi mo awon osise ijoba ibile ati osise ile eko giga iroyin ile okere Saudi Arabia Jordan ati Iraq oni won ti fi iroyin ikolu baalu ofefe drone lede loni to je ojo keje leyin ti orilede America se idaduro ikolu airotitele re sinu afefe koju ilu Iran bi Tehran se n farahan bi pe won dan are Donald Trump wo gege bi alase orilede America se fi oro lede ipinu Trump lati se idaduro igbese re on lo safihan amoran eleyi to gba latenu awon omo ologun nipa igbogun ti ati ado olore eleyi ti won yin latari ohun ti won fe ri gba eyi lopin akojopo iroyin lerefe fun ti irole oni e darapo mo wa to ba ti di ni ago mejo ale lori iroyin ile wa bakan na e lanfani lati pe wa tabi kan si wa ti e ba ni iroyin to soju yin e kan sinu kolo ikoroyin jopo wa lori number yi 0916893200 oye olorun adegoke ni oniroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo poko fun yin e ku ikale

0: yawo ni mo fi
1: kawo na oduo ko mo yawo ka fi yawo
0: won so pe awon ti yawo ran enikeni mo se yawo aki kuro le ni gbogbo obi te ti ngbo wa ta fefe kan ni yi nfe de ikani wells radio 89.3 fm ikani kanga gbo magbe to kale si opopona laafin aveni lori yole estate ni ibadan lati ki kuro le pa ku ataro aku ise oni sowo nya ti gbogbo re nlo dede eto yin eto te nife si nkan te tin wo pa iroyin na so lowo ni sa ni seto ni ya nseto we mo pe awon le bo ni change is a constant thing nkan to sele na nu ani ka gbe si
1: ile ti awon ayipada gboro mo waye leko kan
0: ayipada daada si
1: awon atunse ayi gbogbo e ko ba le
0: ko le dun ki gbogbo kan si ko si yonu ko si yonu o na ni eto yin eto wa eto te ni fe si ju na ni ba fe fe sore lowo lowo sugbon ya saaju mo kin loruko oluda sile awon loga loga le ka kankan a moju ero fun satawa yi baba enri ni mi won ko n baba jeje en lo lowo bo tin wa ton je mo gbo wa ketekete to si je mo gboju ayowo wa ni itakun ba ni dore wa gbogbo yin Facebook Wells Radio 893 FM fan page oruko mi o yi pada mo dupe olasan ni Golden Voice on Radio loruko temi baba lamala
1: oruko won o yi pada e gbo ko won ni o yi pada
0: baba lamala
1: oruko ri o ba yi pada ni o le je sunday
0: so mo po lagunde ni o ti jamala o to mo bo
1: eyo gboro mo jamo so ri do asiko yi eyo gboro mo jamala ni asiko ti awon otutu kan ti ka yan mora bayi
0: otutu nkan mora bi won ko tutu
1: mo to ka yan mora ti e gbo na iru awon odo to ba ti e wa ni isebi iru awon abe ri ti won ti ni yawo nle bayi
0: e bo ri ari baba ri bo baba ri bo
1: ti won o ni eni ti o ru amola gbona fun won
0: kan so be
1: keyin o ti e kan ba yan oro kan bu gbegi si
0: baba ri ti seju si mi pe mo soro
1: kan wa pa won kan nu eran si
0: baba ri ti seju si mi pe mo loud re
1: ko da bi ru asiko ike yan mo ja mola
0: ari baba
1: keyin ba je amola se o dun re ni
0: ari baba ri ti seju si mi pe mo loud re so da ko re abi o da ko re baba ti ya de bo
1: yi kin to da ko mi loro amola wa na loro amola wa amola to gbona
0: to
1: e wo eyan ara ni e ku asiko yi e ku bojo ojo ti se ri e wo se ro tutu lodo yin be o e wo amola lo to oloto oloto gbodanu ati e ko gbona te yan omo se mu ni ge bi ru asiko yi
0: o kun do nje po Olorun sanu.
1: Lagbara Olorun ko ni gbabode ti wa nitori ijoba akoko Sunday omo dejo bi loruko temi awon kan ti en pe mi ni baba amola amola na division number 1 senior man na lojoko lojoko
0: baba amola 1
1: ebi na ni
0: gbogbo eni ati dudu ati funfun
1: gbogbo e lolo
0: amola 1
1: sori to ba ti e wa ra mola funfun yen te en ba ko san lagbara why to wa to bu mole to yi magbegi bayi
0: okudo
1: yo mo segun ni yo mo pe ati o si kan
0: so pa won yan wa kan won si wa lenu se mo je nu won ofun won mo da tolo
1: ko da tolo lo da
0: e gbo
1: won tete pe madam le hello madam se e ti bo mi amola kan amoda po e we ja mo pe to bo nitori jo ma
0: gogo ko buru eto yin eto wa ebi alayo na ni mba fefe sore lowo lowo awon atoka wa lori eto yi ta n fi won sari kogbon lori awon ti pepepe si mo sele ni idile to se pe ta ba fogbon se ko to n ta n yo adati adati ti ogede ni baba adebo ati ya adebo won ti wa n kale
1: o ti e ri adebo
0: emi ese
1: so mo gba mo bo lenu gate nbe ye ma si kan gate o ngba ti won wo le n ba ri enikan to lete sile ti o si iya debo ti o se olowa ta wa do ni baba debo la se jure ti poju mo se ko ye ka joko be beri omo san ni ni ba ni won so pe won lo di amo la nkan
0: kan o da emi kan won le iwo la lamala
1: bo wa wa ra le gan ti joko
0: iwo baba iwo o mo pe mi emi sa mebo iwo la mebo iwo ngbe fila e ja sile fun baba debo ati iya debo ki won wole tori ijoba akoko

0: mo kwa wanti mo eyin mi lo ma wa. Hello.
1: Papa Jebo.
2: Yes ma.
1: Ha funrin ni ke gba ni omo odo se mo we o. Mi ti so gbe jo di lata wa.
2: Ha funrin o ni da akoda akoda akoda. O bere ni o ba we jo sa keke gidi. Jo we jo mo.
0: Baba Debo mi ni fe si nkan ten so mi o ni fe si nkan ten so mi ni fe si nkan ten so se mo pe tokunrin ba ti fe ta segere lo ma wa wa wi lo ma wa ewo ni ke je be na ni mo wa yobun to ni mi o yobun ewo wa ni hello
1: hello
0: yes ma e ka so ma
2: e ka so ma
1: e ka so o
2: yes ma
1: ya Debo
0: ah oruko yin ati ati
1: pe wa yobun bayi
0: I just made the radio in Kai Wai Dada.
1: Ọpọ ipa yin wi ke se yi pada, e se yi dara. He? Bo ko bi won to di le ni.
0: O gbiyanju.
1: Ko de ba yin se ka nle ka se pe de kan. Iko kuku le se na, o di jo ti se se. Baba ya, a advice won ko lo wa yawo mi o.
0: Olorun je o. Oni ajo wa ti ti
2: lai. Olorun gidi wa bo so.
1: I bring it for dinner. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people.
0: I'm going to see the people. I'm going to
1: see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see the people. I'm going to see
2: the
1: e wo mo fe ke lo wa obi mi ke da won lu
0: e wo e so ara yin o
2: won ti won se ni se ni ti won se ni se nu
0: awon te lo te lo aya won ko
2: e ti won se
1: ni se nu te ni soju ni te ke toju ara
2: yo ma ru ni
1: ba ko won le se je se ba ko lo gbe buri me ma sare ka kiri ma ni ko lo te yawo mi
0: olodun je olodun je e wo e ma gbe yen wa o gba ti mo ti ba jiya
1: kini ko agbo wa
0: e ma gbe e ma gbo lo te so ayejimo bajiya iru oro wo
1: le ani ke ma yi pe lo yi pada bayi na o ti obu e change ko rudo ti e ma si mo to abadebo abadebo
2: yes ma
1: o mo fun won ni e ka fun won losu kan se ma yi pada e lo gbe omo to jina agoran omo
2: so
1: ba ma du won
0: mo kuku mo won mi ni ki won omo
1: ehe be ni la ko wo pe ma si mo to to
2: Mhm.
1: So gba ti so bayi. Yo mo ra de bo to si now.
2: O ti lo orun ju. O lo orun. Eh? Yo so ro bayi duro o mo ja fi kan
0: ni. Ara won te lo ro jo mi fun mi ni ki won mo. Tin ba ri won mi ni ki won mo.
2: Awon gbo ti e di ki omo to lo orun ni o. O le baru ese.
0: Ewo ni baba de bo. Baba de bo alasodun ni ko le to bayen, ko le to bayen. E gbo portu amala yen lo to ni je
2: ta. Mo ti so fun gbogbo awon ara office wa.
0: Pe.
2: Mo di ya de bo o lo orun ni.
0: Se to le se mo se party lo office.
2: Ikun mi to tobi yi e mo ba yo ru lo wa nbe.
0: Eduro se to le se mo se party lo office de ki mu mi lo.
2: Be ni. Ki gbe oleyin kan wa pe nbo le ti ro meru. O meru to mura si osio.
0: Baba de bo mi fe ten so. Mi fe. Mi o fe mi ni fe si nkan ten so. E stop we yin fe o. Hello.
3: Hello ya de bo.
0: Sa, e kuro le sa.
3: I like you, ẹyin náà ẹ̀ka láti ṣe nǹkan kan tẹ́bí kan rí sọ sọ́rọ̀ èèyàn pé ìgbà tẹ́ jọ ń bá ara yín bọ̀ ẹ ti mọ̀ wá ara yín
0: ẹ
3: tó wá bídèbò ẹ tó bídèbò ẹ mọ̀ wá wọn tó ìsinlẹ̀ wá ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wá wọn pẹnu wọn rùn
0: ẹ
3: kó rí bẹ́ẹ̀ o.
0: kọ fọ́yín ẹwọ ẹjẹ gbọràn mi
2: ọ yẹ kí n fẹyàwó mi lé
0: ẹni sùúrù ṣe di bàbá de bo mi
2: mo máa lọ bá mr atoni níbi iṣẹ a máa jọ sọrọ ọpin sọkùnrin a jọ sọrọ ó máa tì mí lẹyìn tí mo máa fẹyàwó mi lé
0: ẹ ẹjọ mi ṣe di bàbá de bo ká pa tẹlẹ sí gbogbo nǹkan mo gbà mi ò fẹ kéèyàn máa fihàn ṣẹlẹyà gbogbo tẹ ẹ sọ mi nífẹẹ sí o ṣé torí àná tí mi ò fọ yín tí mo sáré wò pé ngbà tá nǹkan jú jáde tí mo fi yàtọ mi tí mo fi yẹnu lẹ wá ṣe kíní tẹ torí mi ní ìṣọ́ máa ní pé mi ò fọ yẹn yín mi kọ́ lo funfun yín ni. Kini tumo gbogbo yen
2: ode lansagba ile kan bi igbe
0: ile yin ile
2: ode lansagba
0: ile yin wo lo kan ile yin wo lo olodun je ki le temi kan e
2: ja ara ojo to ba ri na wa wa gegele wa se bayi wa wa di yade bodi bo ye won se be yen pataki ni wo ni mo pe orun ni le je
0: mi ni fe si baba de wa ile ran mi lowo ki lo de ran mi lowo e ma je ki se pa mi
2: won po mo do ti o saudi kenke do ma wi o
0: e mo n to nse yin e mo n to se alasodun ni e je ma fi gas igbo mi kana lale ki ma fi we mo pe yin fo mi tutu we
2: kilo mo mo fo mi tutu we ah omi tutu nkan lo le tete le orun ko lara re
0: mo baba de we eni suru e mo be ke to fe mi e fo mi tutu we lale mo fo mi tutu we lale yin de ma wa kanra gas ni
2: Tuwa ma ko lorun mo fe nu le
0: baba de bo mi o ni fe si egbin te fin kan mi ni fe se egbin te fin kan mi o mi ni fe se egbin te fin kan mi o mi ni fe si o se mo pe
2: la o do apati bi tin ka so si ba ya awon yen lo sere nbe
0: baba de bo
2: awon idun
0: baba de bo baba de bo mi fe nkan te nsi mi o fe se ri oko ati yawo ibi ta le bu ba wa won jo ma gbe ni mi o fe o se npe yin na ni tin lara o e mo pa eni tin eyin kan fe soro ni
2: se mo pa elo mi sa kan ni
0: se mo pa
2: elo mi sa kan ni olorun yen ni o je ki njade olorun yen ni o je ki njade ma ba yi ma mu yin mo kona me mo nbo bumbo bumbo bumbo e ti ba mi ro mo yen mo nbo bumbo bumbo ogbon ta kan da na ni wipe aba mo mu odo wa omo birin yen la ro
0: olorun ma je ki ka gbojo kan yin mejeje pa
2: mr kan ni ma ri ni o da ko tin gboro wa yen
0: olorun ma je ka gbojo kan
2: yin pa mr kan ni o tin gboro wa yen mo nbo wa mo nbo wa
0: hello
1: Hello.
2: Yes,
1: Mrs. Ogunjabi Loko Kala.
0: Yes,
1: ma. Baba de, mo se be ro e be tin ba bo ti pe ti pe. Obirin ti bi gbogbo omo nu e afori sukun. Ati go un odo ti lokan ni si bayi.
2: Mo wo pe.
1: Omo afori si fura yin.
2: Ti baba wa omo eleje tutu to le ma we.
1: Yin ka to je ko fe so se se ka go ji le nu le na mi. Ki lo je gana. O tun be yi. Opo tun lara le lenu. Mi o ni si leyin yin lo san imo o.
2: Awon ti o mo tun se ni mo fe lo wa. Awon ti o mo tun se.
1: Awon ni o tun se.
2: Jo de
1: ba lo go wa. Ba lo mi so ba wa si ti e lo nko.
2: Ah, se ri omo ti mo fe lo mu wa yi. O mo la to kede le ni.
1: O si gbogbo wa ni o se o.
2: Ah, te ba ri efe mo pon la.
0: Ba lo we to lohun ododo ni. Baba de bo mi fe o, mi o fe o, mi o fe o. Mi o fe o. Mi o fe o gbogbo oro yi ti npo
2: ju won ko mu o lo le baba na won ko ba ngeru ori re na a so da o wa da bi opin won ko ba ngeru ori re na o pa won idun to be me ka se kokko pa le re
0: mo ibo ni idun tin be lori
2: a mu keke ti won kokko fi fo ori e
0: baba de bo mi e npo mi
2: a wa da awon kini am olorun dudu a da si
0: baba de bo se mo npe eyin gan oni so lenu ni ngba to se pe ngba to ya an tun ra se tele baba so pe bo ni e ti eni wo wa se meji o si wo pe e wo pe e ta ni wo o kini wa ni kini
2: lo fi ni ma we
0: ewo ni ni fi ni ma we emi ko mo lara mi
2: lo fi run
0: ta lo run
2: ah
0: ta lo run se mi lo lo finda ni ta ni run
2: o ri bi to de duo yi nwa kokko lo ba won ile to lera tori ko me to yo yi a mo bo run ni bebe to je ko yo kan ti e ko yewo na
0: to
2: ba do run ni kan kokko ti orun jade na
0: baba de bo ewo e mo to nse yen e jewo nkan te fe se e jewo e ma wule mu oro kini ye kan pele ta fo yin le wa nso bi pe e so fun gbogbo ise yo ye ko ti e jade lenu pe yawo yin o fo yin enu erun soro gidi le nso yin
2: gbogbo ja kawo to be lara gan na kokko ti e ko ti
0: bebe ke kuku pa mi emi ni ki ma se gbogbo e ke kuku pa mi
2: gbogbo fikiri gbo ja kawo
0: emi ni ki ma yakunrin lo ise okunrin ni eyin na e ba wa se e ku ki mu kankan se ba de legbowo lowo agbo eyin na e mu kan se
2: se o lala kala ni
0: e mu kan se ma fi se pa mi e mu kan se
2: se o lala kala nu le
0: okunrin ni eyin na e ba wa gbon ja kariwo okunrin ni ke je won nkan to ba se
2: a pa ka ja so soro a ma ka kiri adugo
0: eni suru se nkan to n se soda so e je mo so pe nu yawo yin
2: bo lati bi ise a pe ah ya de bodi bembe won baba de bodi mo ha o se ada bi eni ese jale bodi ah o ri pe won odo lohun won odo lohun
0: se ngbo se mo pe opogbo ko si le ti o si se ye ke ma so ni ta penu yawo irun se mo ko ro buru
2: se ko ru ni
0: oju o ti mi o
2: igba to ba nfe ba bi soro pe e baba de bo oro wa si mo sese wa nkoju sara giri bayi e ya de bo ma so to nso ba so to nso iwo de go so da
0: e so penu o
2: pe nja fito
0: o ye ke ma so penu mi irun bayi abi e ya ke so penu
2: ebi omo ko package are bo wa lu to na ni ebi omo ko package are
0: e o to si lenu ba ke ma so penu mi irun abi
2: ye awon ti o ba go
0: so o to si lenu ba ke so penu mi irun hello
4: hello baba adebo
2: yes ma
4: mo be ke to so yawo yin se ke da ko lo le ku ni o ye ke ma tan de be ni pa
0: se
4: lo ko na o lo ke na ta pata
0: e se jai enu temi o kan mu bi enu baba de bo ni oro wa lenu mi na en to ba ti e ma so pe yawo on yobu so ngan ya finju
2: e ti mo fe bi o lere ni
0: so ngan ya finju
2: ko ma wa gba to ma wa do mi o agba wo lo ma da senu re ti e fi run
0: baba de bo
2: ga to le fo yi agba gbo di so fun
0: mi mo fe lo we mi we latana
2: o le ko so oyinbo lo ma fi fo
0: mo fe lo we mi pe mi o we latana e mo ti
2: wo awon le tan o fe agba wa soro a se ma konu sara gan na pe ga de bo ma soro re agbo
0: eyin le mo
2: ma soro re agbo
0: eyin le mo kan to mi te fi penu te nkan mu si gan na te nkan nu eyin le mo to mu yin e ma tu asiri yawo si ta se eyin oni tin lara mo fe lo we pe mi o we
2: latana ko to yi pada ifi wole mu onu le
0: e wole
2: ifi mu
0: ile wole mo e wo e fi mi le jare e ma yo mi lenu

0: kaabo pada. Was Radio 89.3 FM. Not less you are. Oh yeah, tick back in your summer school. Ewu omo yin tin ko maasi. O tin ko English. O tin ko gbogbo awon isiro yen. Lati bere term summer re o. E je ko ri yen reset ke fun ni nto different die. Nibe le ti le test awon talent yen, awon talent to mo yin ni. Anfani na sire fun yin lati tari omo yin wa o. Si kan ni Wells Radio 89.3 FM. Ah ah. Ele bi gbogbo sadelere yen o yi sadelere kan yi na ni o se m sport o so sport ni de gesi ti yo mo yo kululu kelele sadelere yi lo se sport assembly ni o so pidgin ti yo mo yo kululu kelele sadelere yi o se kola win yo so yoruba iyun na o dun kululu kelele sadelere yi ni o se ida tori lojo thursday ewu omo te ni yen ohun gan ni talent e asiko re o e je ko mo yen ko kon to special e je ko ma wo ni Wells Academy iyen Wells Radio 9.3 FM Academy ti wa gangan ibi ta ti ko pe ebun to ni o ba se lore ba se gbohun sa fe fe re o se nlo geregere o se soro le bo se ni igboya re e mo bi ti ebun yen le gbomo yin lo ngba to ba dojo waju o mo waju bi ta awon mo yin le duro si lati soro pelu igboya nitori na e sanfani holiday yi owo ohun o gajara rara owo ohun o lo fa seri ngba ti o ba fi di ola si otun la e le ti mo Wells Radio 89.3 FM e gbo ti awon ikede won bere si lo ni sinrin werere nitori na eyin obi asiko holiday e calculate e daada se kini kan wa discover talent won daada to ti ni talent ka awon mo wa kan awon Wells Radio Academy e ma mu won bo nbe ko lo fa rara o o ye ja pada sori ibe yen 0916893 1000 hello ni be gogon le wa oruko yin ati te tin pe Adetunji Ridwan lati ogbere Jason ba mi Adetunji Ridwan temi gogon
1: ka de lere
0: bo ni gbogbo ogbere lale yi
1: adupa polo adupa polo
0: oluwa seun o ya number wo gogon le fe check out
1: number 3
0: so si wa o si wa dada number 3 accountant ni fun yin 250 so lo 250
1: e ban fishi
0: accountant ni 300 final offer.
1: Ejaru
0: da da mi ni fe ke lo pelu try again.
1: Ki
0: mu 300 yewa? Ki mu 300 yewa? Mi gbo yin dada, e ba gbo soke die. Cash wo ni fe 300 yen
1: cash wo
0: 300 kin da pada asulu di sekere
1: elwemi
0: Mr. Adetunji Ridwan temi gogon ni number 3 mori 0 kini ni number 3 mori 0 keji Mr. Adetunji Ridwan. Ni number 3, Mori 0 Keta.
1: Congratulations.
0: Mori 0 Kerin, try again. Daro. If you're ready for me, I'm ready for you. Emi ko un to one number yin niyan. E je gbe ipe kan si pere ka ma lo le tori anti odun tin pe mi o. Ipe kan si pere ile to lo language bi ibe yen. Hello. Hello e ti wole. Egbe mi. Hello.
2: Hello.
0: Hello e kale o.
2: Well,
0: Nibe gangan le wa oruko yin ati bi te ti eba ore ore ore bete emi ko mo ja o ipe mi lo ja o language bi ibe yen ipe mi lo ja o ipe mi lo ja o emi ko o eba hello ah number yen ti wa busy bayi hello e ti wole ah egbele hello
1: hello salam
0: hello sir
1: salam what should we talk for 3 of them
0: nibe gangan le wa oruko yin ati bi te ti pe
1: Abdul Salam lati Alakia.
0: Abdul Salam lati Alakia. Number we fetch check out.
1: Yeah. Number 5.
0: Number 5 tilo.
1: Number 2.
0: Accountant ni fun 200 final offer.
1: Kinshi. Efficient.
0: Final offer ni ye number 2. 200 naira recharge card. Lato do accountant. She muwa.
1: Ara o si esu.
0: Kin si wo ni asulu di sekere. Eba, Mr. Abdul Salam lati Alakia. Nigba ti mo si number 2, try again lo wa number 2. Eje wa ma lo le. Ati odun tin pe mi. Wapa pataki lo gbogbo awa ta pe patapata atawa ta pe to je pe call lo ja emi ko o ero po ba se soro yi gbogbo ju ago yen lo ndun talala talala sugba ninu lati lo le awa ta si je lori Facebook oya lagbara Olorun lose to nbo na a tu continue ni bi ibe yen ke mura a se ti Facebook loto 1260 ta won ti o pe wole loto oya ma le mi lo mo prince and princess lamuloko sam adelere loruko temi your party on radio. Titi digba ta tu pa di arawa. Remember, you can simply and always call me Sadilili. E magbag, we pe ligbe polo waja yin wa sori ikoni World Radio 89.3 FM o. Tori ni be go gole wa. Ikoni mo le bisi ni. Bye for now.

0: di pe ma mo lo lale yi eje nsare fele yi ki njo mo e ka mo fele se lo e tori bi nkan ti ri la koko ta wa yi pelu bi gbogbo e ti ri e to je pe bo se dabi iporo aje wa atuwo wa iri opo gba lo je pe a kari bonu ta si mo ro bi pe e ti se bo lo ti ri bayi to je pe ni pupo gba lo mo je pe ero ero ti o ye ko wa sokan wa a ma wa sokan eyan nigba mi te bo mo fe gbegba bo mo ti fe se o ti su mi se mi nikan ni en a olodumare o ti e wodo mi tori sirisi ero a si ma wa sodo eyan e sinu okan eyan awon ero mi a pe wo na lo se bayi awon eyan se na on ko si nkan kan to sele wo na se e mo ja se ta ba ti mo pe ko to ta si mo pe ko ye e mo ja se e mo ja towo bo o in ti o ya towo bo e be eyan ba wa nu ile eyan te eyan ora nje fese lu pelu alafia o mo san ju ke eyan wa ninu ogbe won ko wa mo je lerin dodo ko mo me lerin dodo ko si mo je awon je orisirisi alarambara se mo pe be eyan ba wa nu ogbe won o minira anyan o ti di afeyin tegun fi so to digba ti won ba to tu eni be ton ba to tu eni be le enyo nitori e mu se so fun wa lale pe mo ropin o ohun wo po je gbese nibo lo fe gbegba owo ti mo je ipo nibo mo fe gbegba iwo nikan ko lo kokko je o ro ko ro mo niwon o ba ti ro die tun gbe ju le ona to yo wa ni bo ti wa ise kun si apa re ti gbogbo e o fi je sisan bo se ni won tu won si enyo ngbo ba ti ba eni to je ngbese to ba ba soro pe dakun o iye bayi ni mo san e fi suru ba mi lo ni o o ri dana ki won pada gba o sugbon be eyan ba wa ropin to wa de po wo pe wo ko si se o sai se emi ni o emi ni emi o lo si e mo ja gbe mi ara wa nitori nti o se o tori nigba te eyan ba tun dodo olodumare nibi to ye ko ti gbo kare omo odo rere yo ba de se wo lo funra re lemi to si gba ka mo pada jebi bo lodo olodumare gbo n to ba nro ro sugbon ko ro mo niwon mo fi oranti pe nigba ti kini ohun o ba pada yi tori so raye ta wa yi igba kan wa ti nko dun igba kan wa ti o sa fere sugbon lopo gba nigba ti nkan to sa fere tele to ba pada dun ti gbogbon ba pada kan si kini ohun igba ti o ba pada mo ro bayi yo dabi pe ana lasan o ni igba ti kini ohun to fe kan gogo die ko ni kan fun wa o la se ledumare hello e kale o hello hello e kale sa
1: ori yun ni daro
0: ami o
1: ani ka kin ni pe ku se
0: e seun e se sa
1: e ni sa so pe je o
0: ami o ami
1: e ku to
0: e seun e se o e seun o ara awon ololufe wa na e seun te pe wole te ki wa te ba wa da seto e se o e wo e je mo fe le se lo lale to ni supe mo gbagbe ore mi ro sugbon ro mo niwon ohun ti o to o n bo wa to ti o si tun pada seku mo ti tori oni pe bi nkan ti ri loni ko wa pe la o en ti ma se na ni pe ki o ti tan na nu ebi na lati fi gigun be wo je n pada sodo adeda mo pada sodo adeda o le wo pe ko pada ni isin ko je pe ngba eyan ba pada tan ni won gbe owo nla kan de pe owo re to je yi o lo ba di won da olodumare o mo ni jari be o ewo eje mo afele idagbere.